0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pokinon. That's a Pink Venom for you, Blackpink. At the 12 minutes after 8 o'clock, times are brought to you by Big Sean Hot Dog. Premium quality, very affordable. Magandang umaga po. Last hour ng ating program, and it's very beautiful. On Saturday morning, ano nang balita sa mga labunun? Ano nang update sa mga naglalaban ngayon, ha? Hala, sige, babat. Alam nyo mga misis, ito ang gawin nyo, ha? Alam nyo mga misis, ito ang gawin nyo. Total, Father's Day bukas. Father's Day bukas! Samantalayin nyo na. Yung mga fathers, hindi nyo mautusan bukas yan. Tama-tama, Sabado ngayon, Besperas. Aba, samantalayin nyo na, tambakan nyo na. Utusan mo na ng utusan ngayon. Kasi bukas, oo, senyorito yan. Ha? O ngayon, no? Simulan mo na ngayong umaga, tambakan mo na agad. Paglinisin mo ng bahay, ha? Paghugasin mo ng pinggan, di ba? Tapos paglabain mo na sa katutak. Di ba? Tapos bukas, ayan, dyan naman natin siya ipapamper. Ititreat mo siya bukas. Di ba? Kasi syempre, Father's Day tomorrow, eh. Pero ngayon, patikimin mo muna na matinding sakripisyon. Diba? Pero bukas, abay, pagbigyan naman natin. Habi pa bukas, total, araw mo naman bukas. Maglaba ka ngayon. Diba? Ay, lalang, magandang umaga. Maraming salamat all the way from Upper Garman. Thank you so much. Napakaganda naman, napaka-touching ng message mo. Wow, salamat ng marami, ha. Hindi ko na papasahin sa air ito, ha. Maraming salamat. Message na para sa Hard FM. Thank you very, very much. Just continue listening to us. Ha? Magandang umaga. And it feels good to know that you're listening, ha? Eto, Gala's family, all the way from Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning! Maraming salamat po sa inyo. Wabes family sa Barangay 31. Nakikinig sa atin, sina Kapitana Delia Wabe, Galanug-Lalugang Hard FM, ha? Sa among barangay, 31, labi na sa 80 rin ni na JR Pepeng Wabe, na wala ipuwa sa pagpaminaw sa inyong station. Good morning! Maraming salamat po. Jason, sa mga tagalabas dos, oy, nakapamahaw na ba ang tanan? Kami wala pa ay hapakamata ang tanan. Oy, si Marifel! Marifel! Nakadaugagbuga sa groceries ba? Pag-anhidri, pagdalag valid ID. Ha? Shout out muna sa lahat ng mga friends. Ano to? Drench? And to my only love. Si Lady M ng Igpito Paul. Lady M, magandang umaga. To my love, ano to? Motor show? Anyway, sige, magandang umaga po sa inyo, ha? Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, good morning, just the same. Have a great and beautiful Saturday morning. Hi daw kay Mr. Ryder, thank you, ha? Sa Maytesha 83, magandang umaga rin. Dami nagtitext. Magandang umaga! Naiiwala ka ba ng sahod para lang sibuyas? Kapag hinati-hati mo na sa bayaran, hindi mo namamalayan, napapaluha ka na lang kasi wala nang natira. Tinuod na, bay. June Drongs, good morning! Maraming salamat sa pagpamina. For sa break muna tayo siglet. Mamaya naman yung ibang mga messages, ha? Ang dami, eh. Oo, ha? Hati-hatiin lang natin. Ibang winners, manabugas at groceries, at tabayanan nyo rin yung re-announcement. Standby lang, mga sweethearts. Manahin sa pagpamina dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call.
1: Hard 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Boogie Dawn. You get 43 minutes at 8 o'clock. Hey, that's Up Line, Taylor Swift. Dancing was brought to you by Burst 345 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Isang good morning ha. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin mula rito sa may ano, sa may Kauswaga ng Mendoza family. Si Ate Lilian at ang Mendoza family may buntag. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Matagal-tagal na wala ah. Pero nagbabalik, maraming salamat po. Ito na, yung mga pangalan ng mga nanalo pa ng bugas at saka ng groceries. Paminaw, paminaw, paminaw. Ito na ha, nanalo ng bugas si Kevin Oniejo ng Barangay 36. Pilitin natin yan, Kevin Oniejo ng Barangay 36. Congratulations. Pero din si Aileen Gayohon. Aileen Gayohon ng Zayas. Congratulations. Hoy, Aileen Gayohon ng Carmen Zayas. Nakadaugsad ka og bugas at saka groceries. Ganun din si Dante Gabon. Yung Grab driver na si Dante Gabon. Congratulations. Nakadaugsad ka og bugas at saka groceries ha. Ganun din si John Claire Collis. John Claire Collis ng Landfill Zone 12 Carmen. Oh, congratulations. Nanalo ka rin ng bugas at saka groceries. Ito pa, meron pa, meron pa. Si Victor Dagundon ng Zone 10 Upper Carmen. Victor Dagundon ng Zone 10 Upper Carmen. Congratulations. Nakadaugsad ka. Ganun din si Gilnino Obehero. Gilnino Obehero ng Monica Taxi. Congratulations. Ganun din itong taga Upper Nazareth na si Aileen Daohog. Aileen Daohog ng Upper Nazareth. Congratulations. Bugas o groceries din na para sa'yo. Ganun din kay Rosebert, Rosebert Montero ng Barangay Makasandig. Rosebert Montero ng Barangay Makasandig. At Lonita Atonda. Lonita Atonda ng Lapasan. Congratulations po. Yung mga pangalan na banggit, pumunta dito ha sa may FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School para makuha ninyo ang inyong mga bugas at groceries. Magdala lamang ng valid IDs. Alright, 45 minutes out of 8 o'clock. Another break is in queue. Huli mga minuto ng ating program ha, mga sweetheart ha, on this very beautiful Saturday morning. Kaya naman, hoy, padayong gyapon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

92.7 Hard FM Kaganda Oroseri, 93.7 Hard FM Pukidon. Aras natin yon, 5 minuto na lang bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Ihabol natin ang mga naminaw karon ha. Itong si Tatay Nicolas ulit. Oy, Tatay Nicolas, Happy Father's Day pala. bukas nga pala Father's Day. Huwag natin kalilimutan ha. Siyempre pa, i-blow out natin. At batiin ang ating mga mahal na ama. Siyempre, araw ng mga tatay bukas. Okay, Arman, alayan sila ng isang kahit greetings man lang. Wala man lang tayong parigalo. Di greetings man lang. Isang mainit na pagbati ng Happy Father's Day, Airpot. Ayan, di ba? Mayong buntag, mga taga Bangkalan, Negros Oriental. Bow! Mayong aga sa mga taga Negros. Ay, kinig sa atin, kumbati daw sa may Bank of Commerce. Ano nito sila ngayon, no? Sa may CDO. Wow, sa mga taga Bank of Commerce. Headed by Architect Rolly Caratol, sa kanilang Porman, kay Flor Navales, Jonard Visayas, kay G.P. Roducendo, kay Jason Espera, Eman Abuhan, og Matmat. Mamaayong aga! Nagang salamat ha. Hi! O, i-greet lang natin ha. Si HPG Joseph Waikurat Ranara. At ang kanyang misis, ha? Happy 30th wedding anniversary today. I love you so much. I love you. Yeah, saka sa wife daw ni HPG Joseph. I love you. Galing kay HPG Joseph Waikurat Ranara ng MRG Taxi. Happy anniversary, bro! O, sa inyo mag-asawa. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Magpapaalam na muna ako. At tabayanan natin, ha? O, susunod natin programa. We'll be going back through time 1990s. Ang aking mga kasabihan, teka muna, ang mga kasabihan ko pala ay matatagpuan po sa Jason Space Hard FM. Sabado naman ngayon eh. O, wala tayong kasabihan ngayon. follow niyo ako sa aking page ha, Jason Space Hard FM. Harvey Stone is up next para naman sa ating The 90s Hard Program. Enjoy the rest of your Saturday! Happy Father's Day po sa lahat. Panatiling nakikinig ha. Padayon, padayon mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9 minutes after 9 o'clock. Sabado na naman, sweethearts! Ibig sabihin yan, back to the 90s tayo, ang mga music natin ha. Welcome po sa ating programang The 90s Heart. Kasama si Harvey Stone. Hanggang alas 12 po tayo, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Good morning, sweethearts!

0: Bulacan, Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, 29 minutes after 9 o'clock. Good morning! It's a great Sabado morning at syempre tuwing Sabado, mapapakinggan nyo yung mga paborito yung music from the 90s. Gising na ba si Uncle at saka si Auntie? Good morning to you! Oy, grabe ha! May ginansya ka agad. Ang dami. Punas laway muna tayo ha. At saka sama-sama tayo hanggang alas 12 po. And of course, you'll be hearing all your favorite music from the 90s. Para po sa inyong mga pabate, 0917-1579-927. Mag-message din sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Anyway, time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po kayong lahat? Ano ba yung plano natin for tomorrow? Siyempre, bukas, special na araw po yan ha. Para sa ating mga tatay, sa ating mga papa, mga dada, daddy, ano ba bang tawag natin sa ating father, o atong papshi. Tomorrow is Father's Day ha. So, ano bang dapat gawin? Hindi ba natin pagtrabahuin yung tatay natin? Ano ba yung bigyan ba natin siya ng special na upuan para maghapon doon lang siya? Tapos may pagkain sa kanyang lamesa, 'di ba? Parang buhay hari po yung dapat yung mga tatay natin bukas ha. But anyway, importante is magkasama-sama tayong mga pamilya natin, right? At saka batiin natin ng happy listening din yung mga sweethearts natin diyan sa may Makabalan, especially diyan po sa may Simplicity Vulcanizing Shop ha. Oy, happy birthday nga pala sa papa ni Gigi Ming bukas din ha. Oh, happy Father's Day tsaka happy birthday din yung celebration nila, double celebration. Hi din po sa ating mga sweethearts diyan sa may Kamayan, sa Manokan, sa may Corrales Extension Branch. Oh, sa lahat ng kanilang mga crews, good morning sa inyo. At ating mga suki naman dito sa may Barangay Indahay, good morning to all of you guys. 31 minutes after 9 o'clock, more music sa aking pagbabalik. Break muna tayo ha. And of course, kasama niyo si Harvey Stone sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang ang

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9:50 yung oras natin, sweethearts. Time check brought to you by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Shanny's, I love your smile. Ay, grabe nakasmile si auntie ha. Good morning sa imo auntie. At saka yung mga kasamahan mo ngayong mga batang 90s. Diba? Nagtapok-tapok ang mga batang 90s ha. Nag-sound trip dito po sa ating programang The 90s Heart. Oh, happy, happy listening kay Joseph Ranara. Good morning to you, Joseph. Hi din kay Demsoy. Advance happy Father's Day din sa imo, Demsoy ha. And also hi to Candy Joy from Kamamanan, and also kay Gina from Tiano Gomez. Good morning to you. Good morning din, Mommy Elaine Gales. At saka, good morning. Oy, mahaw naman daw. Ang sarap naman ng ulam nyo, ha, pakbet. At saka, shoutout natin ating mga sweethearts dyan sa may La Paz Dos, kay Badiday, Janessa, Labi Carlota, and also kay Sheila. Always naka-Heart FM. Maraming salamat. Good morning to you, Marifel. Unsa may sud-an na tuon yung paniud to Marifel, ha? Anyway, sa mga nasa bahay lang ngayon, enjoy lang. Palakasan pa yung mga radyo. Paralis mahawa na rin yung mga neighbors nyo dyan, ha? At saka maya-maya lang mag-announce tayo ng mga winners. Recap tayo ng winners sa ating The Prices Rise Overload. Alright? 9:52 ang oras natin. Babalik pa ako with more music. Tutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
4: GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Search

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, 39 minutes after 10 o'clock. At may pa-shoutout tayo. Shoutout sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan po sa may Baro Magabalan. Hi din kay Marmans. At saka pabati siya ng happy happy listening sa lahat ng mga kasamahan niya dyan sa may Manzano compound. Hi to all the members of Kilay Brothers. Si Paolo J, Patrick J, and also happy happy birthday din kay Bismarck Omar dyan po sa may Tierra Nava Lumbia. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. And also hi and happy happy birthday daw kay Papa Yong Paylagaw. Happy happy birthday to you, Papa. Grabe birthday ngayon, tapos bukas Father's Day. Grabe yung celebration, ha. At saka happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Makanhan, Carmen. Oh, si Aurelio Baksarsa na masayro siya karon na body number 030. And from Jason Rosales, for sure taxi driver to, ha. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. Ating mga suking sweethearts natin dyan sa may Makanhan, Carmen. Happy listening sa inyo. Tsaka happy Sabado po sa inyong lahat dyan. 10:40 yung oras natin. I'll be playing you music from Shaggy right after this break. Tumutok pa rin dito sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Buginon, 10:48 ang oras natin. Ito po yung mga best of slow jams, ha. Ito yung number one talaga. Make It Easy on Me by Sybil. And song goes out sa ating mga sweethearts ngayon, ha. Yung mga SG natin, nandiyan po sa may Limkit Kai Mall. Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga nasa biyahe nating mga Motorola drivers, dyan po sa may Market City, Agora. Shoutout po sa inyong lahat. Anyway, at this point of time, I need a caller. Swerteng caller po para makakuha po ng libreng ticket sa ating music travel love. Tawag na 0917-1579-927.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Oras natin, 10:53. We have a caller on the line right now. Sino kaya itong maswerteng caller natin para makakuha ng libreng tickets sa ating Music Travel Love? Magandang umaga po.
1: Good morning, Harvey Stone.
0: Yes, good morning. Kisa ni Palihog?
1: Si Ami Balubandres.
0: Ami Balubandres. Saan ba tumatawag ngayon si Ma'am Ami?
1: Sa Kamamanan.
0: Kamamanan. Oy, kumusta yung mga sweethearts natin dyan sa Kamamanan? Daghan na daw na sila diha, di ba?
1: Daghan, gabuto-buto
0: dyan. Anyway, maraming salamat sa inyo dyan, ha? Anyway, ready ka na ba sa question natin?
1: Yes, ready.
0: Okay, saan at kailan gaganapin ang concert ng Music Travel Love?
1: Sa Atrium Limit, Kai. June 26, 2026.
0: Alright, congratulations! May ticket ka
1: na!
0: Oh, huwag kalimutan, ha, magdala ng ID at saka punta lang dito sa ating stasyon, ha. Fifth floor,
1: okay.
0: FICO Admin Building, dito po yan sa may Vamenta, tapat lang sa West City Central School, okay?
1: Okay, thank
0: last
1: you.
0: Last question, meron ba akong last question, ha?
1: Yes.
0: Alright, last question, ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM.
2: 92.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
3: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Baguenon, 11:20 ang oras natin, final hour na po ng ating programang The 90s Hard. At saka eto nga pala yung mga winners ng ating The Prizes Rise Overload. Pakikuha na po yung mga pa-premium dito, ha. Congratulations kay Lunita Otonda ng Barangay Lapasan, kay Rose Bert Montero ng Barangay Magasandig, Eileen Dauhong ng Upper Nazareth, Hel Nino Obihero ng driver ng Monica Taxi, at saka kay Victor Dagundon ng Zone 10 Upper Carmen. Congratulations once again sa inyo mga sweethearts. Huwag kalimutan magdala po ng ID. At saka located po tayo sa 5th floor ng Pico Admin Building. Dito po yan sa may Pimenta Boulevard, Elia Carmen. 11:21, magbabalik pa ako with more of your favorite hits from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: In Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukaron!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
4: GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Ang

0: This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s. Yeah.

0: Same, same in the 2000s.
1: Love is in always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: FM, Bukidnon, 11:48 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magkabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hey, happy happy listening ha, sa ating mga drivers, especially yung Alta Dua taxi natin. And once again, happy happy anniversary to Mr. and Mrs. Joseph Ranara and also kay Ate Joanne Ranara. Happy happy wedding anniversary sa inyo ha. At eto rin po yung winners ng ating The Prizes Rise Overload. Congratulations kay Kevin Onyeho ng Barangay 36, Eileen Gayohon dyan po sa Maizayas, Carmen. Congratulations din kay Dante Gabon, ating Grab driver. Oy, swerte ha. Si John Clear Collins ng Barangay Carmen, dyan po sa may Zone 12 Landfill. Nanalo ka rin po ng bigas sa grocery items. At may winner pa rin tayo dito ha. Hindi pa nakuha si Mark Chong ng Barangay 7. At saka kay Jel Luntad ng Barangay Carmen, dyan po sa may Makanhan. Congratulations sa inyo ha. Basta huwag lang kalimutan. Kung mag-claim kayo, magdala lang po ng ID. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Located tayo 5th floor ng FICO Admin Building sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. 11:49. Oy, may pa-shoutout pa dito ha. Mars Laundry. Happy, happy Saturday sa inyo ha. O, dyan sa may Ilaya, Carmen. Oy, silingan lang ha. Mars Laundry Hub. Kumusta ka mo, diha, Mars? Happy, happy listening din ha sa ating mga sweethearts dyan sa ating silingan atong hardware ha. Grace Wynn Hardware. Araw-araw yan nakikinig dito sa Heart FM. Good morning and happy Sabado po sa inyong lahat. Alas 11:50 na, magbabalik pa ako. Music from the 90s. Dito pa rin sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 11:58 ang oras natin, sweethearts. And susunod na po si George, ha, sa programa niyang Music from the Heart, punong-puno po ng love songs hanggang alas 3 po ng hapon. Hi, Dr. Heart.
1: Ay, akalo.
0: Getting ready for...
2: Hi, Dr. Heart.
0: Eto na, manglubad na lagi. Hoy, happy listening. Hi, kay Rosalyn, ha. Sabi niya dito, ma-enjoy siya basta Sabado kay 90s, sir. Ay, paipaila sa edad taon. Mommy Marilyn, happy listening sa imo. At saka happy Father's Day na din po sa iyo, ha. O, yung tumayo ng nanay at tatay. O, diba? O, and also happy listening kay Marifel. Ako, Marifel, mahal na mahal ka namin, ha. At saka maraming salamat for always listening dito sa Heart FM. Grace Wynn Hardware, at ang silingan diya sa Atmang. Happy listening. Ilan ang kilo sa lansang karon diha? And also sa Mars Laundry Hub diyan po sa May Ilaya. Oh, sige nga ni nato, ha. Tinood yun. Love thy neighbors. Maraming salamat. Once again, sweetheart, see you back on Monday. Standby na po si George ng susunod. Music from the Heart Saturday Edition. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Happy Father's Day! Para bukas. Bye-bye. God bless you all.

0: Oras natin, 12:20. And the time check is brought to us by Virgie Fortified Twin Pack. Kapag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 775 SRP lang per baso. Bili na!
1: Mars 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: chill lang.
1: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: GCash G-Bills. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 116. At second hour na ng ating programa, Music from the Heart, ang weekend edition. Ay, nakaka-chill lang, no? Nakaka-relax sa mga love songs. And good news for you, because you'll be up for that till 3 o'clock. Basta nakatutok lang lagi sa Heart FM. And si George will be giving away blessings. Mamaya, abangan ko anong blessings yan. Nakakatuwa. O sige, eto na sa mga sweethearts ko na wala pang ticket ha, para sa Music Travel Love. May malapit na yan. Diyos ko, ilang tulog na lang. Wala ka pa bang ticket? Nako, pumunta dito sa Heart FM. I'll be the one to assist you in purchasing one. At padayon sa pagpaminaw, because alam niyo na yan, basta may concert, may libreng ticket. Oh, ayun, na-spoil na tuloy. Yun ang blessing ko mamaya. Basta paminaw lang yun, ha? O sa mga fans ng The Moffats, and now it's Music Travel Love. Abangan yan. Hi to 3177. Happy Father's Day in advance to all papas and mga nagpakapapa. Ilabi na to our Tatay Roman na physical man wala na diri sa kalibutan. But spiritually, ang mga values na imong gitudlo na mo, Tatay, magpabiling buhi. And what we are right now is all thanks sa inyo ni Nanay and labaw sa Ginoo. Happy Father's Day po sa imo Papa George. Maraming salamat. Your dad and my dad are enjoying way up there. Baka nakakilala na yun sila. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, mga supermans natin. And also, yung mga, you know, nasa taas na. Yung mga itinawag na ng Panginoon, ng mga ama natin. They are smiling upon us, knowing that we are doing good. Right? We are following yung kanila mga itinuro sa atin. Kaya hugs po sa lahat ng mga anak na yung mga tatay din nila ay nandun na. Diba? Appear tayo, B. Virtual hugs from Ate George. Ay, thank you, ha. Ellen Alvarez, Miss George, good afternoon. What a nice playlist. Always listening here at Gusa. Thank you, Ma'am Ellen. Oh, thank you ha sa inyong pakikinig. Marami tayong listeners dyan sa Gusa. Shout out ko kayong lahat. Si Sir Sammy, maraming maraming salamat ha sa inyong pakikinig. Anyways, to those of you who would like to send their thoughts at sa mga papashoutouts and requests ninyo, ihabol mo na. Baka gusto mo ding mag-advance Happy Father's Day greetings sa inyong mga ama. Just text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City. 118, I'll be calling you. Oh, pinapatawag ko kayong lahat para makinig sa mga love songs dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
4: Kevin Enterprises.
3: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
6: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.
7: You

0: 92.7 Hearts FM Kagendi Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Joey Albert, ikaw lang ang mamahalin. Diba? Humihele sa ating mainit na hapon. This is George till 3. At kayo po'y nakatutok dito sa Heart FM at sa programang Music from the Heart Weekend Edition. Kung di ba naman kayo antoke na marirelax, ay ambot na lang. Padayon tayo sa pagpamino mga sweethearts. Dahil sabi ko nga mamaya abangan ang aking pamimigay ng ano ha, libreng ticket ng MTL concert. Nako, ilang tulog na lang yan. Sa mga wala pa, pumunta kayo dito sa stasyon para makabili ng ticket. Nako, nagkakaubusan na. Anyway, sa mga hindi pa rin nag-claim ng kanilang ano ha, ng kanilang the prices rise overload na premyo o bigas at groceries from Zone 10 Upper Carmen si Victor Dagundon, Eileen the Ohog mula sa Upper Nazareth, ito naman si Rosebert Montero mula sa Barangay Makasandig at si Lonita Atonda ng Barangay Lapasan. May mga winners natin to kahapon ha. Pwede nang kunin dito ngayon. Also Monday from 8 a.m. to 5 p.m. Nasa 5th floor FICO admin building po tayo. Yan. Katabi ng West City Central School, along Vimenta Boulevard, Carmen. Abangan ko kayo magdala ng ID ha. O sa lahat din naman gusto pa magpa-shoutouts and request, fly it out. Saan pa nga ba sa mga text lines po natin? O 0917-1579-927 at 0961-8924-927 Facebook page sa mga naka-online. Are you? Well then message me through Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 133. On to the music now, only right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
3: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
4: Kamayan sa Manukan.
1: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
5: FICO Run 2026.
1: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
5: Choose your race category.
1: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
5: The FICO Run 2026. 2026.
1: For online registration, visit ficoron26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Ang Sabado sa'yo. Nakakaantok. Shoutout ko, binabati ko ng Happy Father's Day ang aking loving hubby na si Sir Manny Candia. Ayan po, Happy Father's Day po from your loving wife. Maraming salamat sa inyo laging pakikinig. And if you, kayo po, baka gusto nyo batiin yung mga daddies, mga papa.

0: anymore. Let me just have a quick break here. Kapit lang dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Big Show.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Orawe 93.7 Heart FM Bukid Noon 2:16 and a very hot and beautiful Saturday. Ngayon po ay 20 ng Hunyo. Grabe no. Ilang tulog na lang. It's gonna be July. Well, what are your expectations for the next month? Well, for me, of course, good things, positive outcomes, and all the blessings in the world. At sana maging at peace na ang lahat. George Till 3 para po sa ating programang Music from the Heart Weekend Edition. Again, congratulations sa mga winners ng ating Season 2 ng ating My Airpat with a Big Heart. Nag-claim na po si Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming mula sa Barangay Bara, Makabalan. Shoutout natin ang lahat ng mga taga Simplicity Car Wash and Vulcanizing, ha? Ayan, marami pong salamat. At yung nakakuha ng 126 heart reactions, si Nathaniel El Bambu Balls. Punta na dito, ha, sa station. Just bring your IDs with you. Oh, dahil kayo po yung winner natin ng ating My AirPod with a Big Heart Season 2. Ini-treat ang inyong mga, ano ha, yung ating mga fathers out there. Maraming salamat. Gusto ko lang din magpasalamat sa mga naging parte ng ating Father's Day treat. Ayan, ang Kamayan sa Manokan, Corales at dyan sa may Kugon Branch. Maraming pong salamat. Thank you, thank you. Maraming salamat sa Laika Kula Brows and Beauty at LCPMU International. At yung sa ano natin, para pa pamper kay Daddy, yung pa-haircut natin. LA Beauty Studio, located dyan sa may Pabayo Garlan, sa may Divisoria. Maraming salamat po. At special thanks sa sponsor ng ating cake. Ayaw mo pa pangalan. Ayan, maraming salamat ha. Thank you po. Dahil dyan, we are giving the best of, you know, pampering and treat doon sa mga Superman ng ating mga buhay. Diba, Mami Marilyn? Maraming salamat sa pakikinig, ha? Diyan sa may Zone 2C, Carmen. Thank you din sa mga nakikinig sa atin sa Mahogany Section sa Carmen Market, Ate Nanette Raniego. Thank you, thank you. O sa mga kasamahan ni Ate Nanette, ha? Magandang hapon po sa inyong lahat. And later on, mamimigay si George ng ticket para sa ating MTL concert. Better watch out for that. For your shoutouts and requests, hit on 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sige na, mag-text ka na. O, dun din sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City 218. I'll be back. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
9: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpetong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
11: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 232. Well, I will not let you wait no more, because I'll be giving away ticket para sa nalalapit na MTL concert. That's a Music Travel Love. Nagaanap ako kanina ng lucky caller number 2. Meron na ba? Meron na ba? Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon. This is George.
0: Hi, kamusta ka? Anong pangalan mo? Taga saan?
1: Ay, sabili nung nang.
0: Ay, Kyle, tama ba? Hello?
1: Hello.
0: Oh, dito tayo sa phone mag-usap. Anong pangalan mo ulit?
1: Brile.
0: Brile, tama?
1: Bryce.
0: Ayun si Bryce. Hi, Bryce. Uy, mula ka sa ano, Santa Cruz, sa Village Carmen.
1: Ano, ma'am? Brile, ma'am.
0: Ryle?
1: R-A-Y, ma'am.
0: R-A-R, Ry lang, Ry. Ah, si Ry pala ito. Ry, eto ha, siguro fanay ka ng MTL. Oh, eto na yung tanong ko para manalo ng libreng tiket, isang tiket. You will have one ticket if you can answer this right. Kailan at saan gaganapin ang nalalapit na concert ng Music Travel Love?
1: June 26, 2026, 8 p.m. at
0: Limpit High, Hill 3. Uy, kompletong-kompleto. Congratulations, Rai. Meron ka na isang ticket. At eto ha, para ready na at ma-sealed ang iyong ticket, ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart mo.
2: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
5: Kaya EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
10: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
11: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
10: The best ang mga music sa Heart FM.
11: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 4:15. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Nevada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Posada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
3: It's our party, we can do what we

0: Heart FM Time. It is now 8:15. This is Heart 92.7.
1: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
0: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s. You

0: Heart FM time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, ug Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 12:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 1:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 2:30.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 4:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was trapped.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpats, paddy, at pops, bukas na muna yung mga superhero na gawain.

0: Heart FM Time. It is now 5:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 5:45.
1: Heart 92.7.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was trapped.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, puwas na muna yung mga superhero na gawain.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Ngayong araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan. When I was trapped. Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, puwas na muna yung mga superhero na gawain.

0: your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 7:30.
2: Time check brought to you by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
0: This is Heart 92.7.
3: Tanang bills, Jukarun?
4: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-Bills.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Ako, kang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
8: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
9: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Ngayong araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was trapped.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, bukas na muna yung mga superhero na gawain.